Nasangwa sunyandolo yusudo di makasawa nam lebangwasu o sol makosala ha ha yo.

Abuna sangwa sunya dolu yusudo di makasa wa namleva wasu o sol makosa lad. Ha ha. Yo.